Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kayo nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Magalisun, nuno apatot uwan sa yan takaw. Kaya nang takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no, pangayamutan tawan. Tuntwo no, tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntwo no, kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongau ko sa limbahan boros dusun, koningau FM. Aramay mo ti sinding tongorongau. Kihoy, aramay ba?

soro ko potoy jo ho sining manta di kimon te ke Justin Misu no ba nati jam ko hopod minita ke sabon alan sana ko lihis ginawa di koyu no korongo de sinding ngai nulu de ke sabon diti insan pakawago ko pisanangan ke sabon tabi tadau ke limo ko pisanangan tadau ke limo aku mari ko yang vita insana di sengirongo di ti radio Malaysia keringa FM hinna ko kada poti buda baino posiko tu mino mili di ti radio keringa FM sebagai radio kinohon di koyu tadau diti Ang kumadiko yu matu di mamarami tadaw kinususun tadaw baino ka apatulan ko siyam at abi tadaw kinususun kumadiko yu ngawi ta insanan alan sandak ya awana dando minamangun kanu ngawi ko senongan idko posyon di ko yu amin Abahama tapi naiko kapisa nangan lagi kumadiko yu di masa-masa tipe pohibok sasakayon kada di kayu lihwai do kasari do tumano do koturan mintong-intong di kayu serai tindalanon kya Soroho na yolo ditko pusan dikoyu. Pagulo timpunan dikoyu pamanahon, intangan dikoyu po. Nungosonong ilo sasakayan dikoyu, mandikoyu intangay ilo tungo tayar-tayar. Ilo birik-birik nungosonong po ko amu. Intangan da kabagal po ko amu ilo minyak dikoyu. Kaya insanan mandikoyu intangay, pagulo timpunan dikoyu pamanahon. Paikuro po, alansan da osonong okorikatan dikoyu. Kaya... Bam tapi naik kau harap timpu montok di kayu mau keringau hiti abo bayan mau keringau gisom jam ke pada miso ke saben diti pada apa pekeringau teko warna apa pason mana pada kayu foto do megal kasari maya diti whatsapp teko maya diti facebook keningau FM si you know sini manta di Petronella Swan insan tadau kopi rumah wagu keringau FM kuhoi aramai bo

0: Magalisun, nuno apatut uwan sayon takaw. Kayanan takaw ba'y naditi katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntua no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntua no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay ka klinik kalidasan minsusamok nung kataguang kaligaganan pumuhaban.
1: Tanulo ka sa limbahan Boros Dusun, Kuhoy, Aramaybo. Mayad Facebook, Kalingaw FM, on TikTok, Kalingaw FM. Aramaybo, sumigampot.
2: Perintah Sabah Papuan Tutun Detroitan skim subsidi memuali walai kumuinsan nogi seri montok menghub tinimungan osiriba om usuhatan keunuan dot memuali walai sendiri. Temanu di Menteri Perintah no koyenonom kawalayan Sabah Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif tinggi saman pinoin tutun di Boyoon Menteri Datuk Seri Haji Jinor peposo dia penguhupan hopot pihatu semanta dit gatang walai temanud gatang id pijunjian jual beli. Skim seri okonopo koko hub lebih agumu magigyon dot keboliwalay nga kubengingaan ko yung bagat kausinan kumaadit mamoliwalay mantan no ko yung kawasan gatang hartanah itimpubay no.
1: Sumigampot.

0: makinangaw kasalimbahan Boras Luzon id Kaningaw FM. Bagura da makinangaw kasalimbahan Boras Luzon Kaningaw FM. Haro ababayan magkaringaw. Tadaw kayo sa gisam tadaw kalima katimbun dat jam ka siyam gisam jam ka panamisa ka suwapan. Kuhay aramay ba?
1: Magalisun, nuno apatut uon sa yon toko. Kaya nun toko ba na diti katugwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay ka linaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan da kasasay, mantong-antong rontob kalidasan tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, tay ka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

kano sini wanta di Nevsen galuan by the jam ko hopot dolu na pada mapat minit ko swabon ko pisarangan ko sabon ko mari ko yung atay sana di sini rongo hinango ko na potimpu do bay no alasan nongo ko lihis nongo yo ginawa di ko yun ko rongo do sinding dulu do tadaw di tik ya ama kita ko na pahila labus do timpu do bay na kita pinay nga osanong ilakaw wayan tawan aw na di kopi ya kilisohu kya kijerobu kya kita na dengai lo nulu ko di golu di pipiro tada nakatalib kya ku aw na dengai na ko kita na kita lo nulu kya tapi nai nontok di lo lisohu ngapai kuropo iti na hada na tegare ko moyan dot kay magoton na kay magot na di kopi iti IPU toko iti da po ng watas keningan na kain siriba ano na tegare malansanda dot kalintuhun pa kago iti basaan.ipu iti dua tas toko may da kaguli megal di gulo kya amila toko mamonsay kaparagatan ni labus megal di gulo nagi osanong nagi montok da kalidasan toko pagkaro matapinay ko ngawi isa kabar ta sanong montok toko ta insanan dituwara sa sakayan sondiri kya to iti budi madani hewah bay na ti pinapagulit na kwago di ti kuota doon hatus kumatil talun hatus lita na kutimpun dit ko isa tulan ke siam di nakatalib om pelarasan dila na penga pohompit di ti budi siam lima om nagi budi madani diesel yang paigatang subsidi son ringgit siam na hapadam siam son lita montok ron siam lima om nagi dua ringgit hapad sin son lita montok diesel montok na diri hitam pinay ko ngawi kumadikoy dit alayak nga apa minanga pelayik ya may di kayo apply, may di kayo wansoyo, may di ti portal Budi Madani. Kada tako rubato kya. Kada tako rubato iti kasiwatan di pinatahak da perintah amontok da kasanangan tokoto insanan. Bam tabi na ikaw, megal kasari hari ketajam ko pada misa kesabon yang makin otoko di ti kabar keningau FM. Baik rupa bay dati, jam ko hopo teluna pada mana minit kesabon kakali ida babayan mog keringau. Kemari kayu di tawaranu napa pokok ringau kya manda koi rakan tomod manda kombulutan tomod ngambilah ngambilah mandi kayu pos rata maya diti WhatsApp keringau FM teko maya diti Facebook keringau FM ngambilah kau degi mamasan kya kada dek lihuai mamasan kau napa mandi kayu pos rata isai ngaran hangga ta dan di kayu mandi kayu negi poto da pasan di kayu ngambilah negi mamo gunah diti voice note poto dan maya WhatsApp edku sugi sosiam lima walu siam nom walu onom walu karena tu bilang bus memalihis ginawa sini mata di Fabian William Odopno Eden Radio Malaysia keningai FM kuhoi aramaibo.

ay kubisa na nga niyo ko yung Elika Paujin. Kano mo kinawa ko sa limbahan Boros Dusun kaninga WFM. Karanghan sinding Dusun dit tangaramay. Kuhay aramay bo.

Magalisun, nuno apatut uwan sayon takaw. Kayanan takaw ba na diti katagwang magalisun. Tulon ginamuan, sunodan na maganod lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntwo no tanganak do kayo kasasay idaswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay kalinaminan, kasasay manginumway dit ogumu, tuntwo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunodan do kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan, tanganak do kayo. Sumikap may pagyubat id hospital, tay kaklinaminan, ni kalidasan minsusamok nung katagwang kaligaganan pumuhaban.

Kiningaw FM. Mamansay hal di asanang mantak malahing na panga, kabayan dat kuncid kabarkatan ed kapasyon. Kadalihway manahak doa kumadyolo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma gfirli wali walidayah warham humakamah probayay ni sohira. Minamangun, ampunay ako na ang kaduwa malahing ko. Upuson na yalo, miyakal di mupus yalo kumadoho, manta di tokoro ako po.

32 Rabiul Awal 1448 Hijrah di nakatalib. Kinususuan di Nabi Takaw, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agumuot panuntudukan pinatahak di Rasulullah ang pipirabura sa disiyo mantok datan. Kadisiyo, kakayaan akon ko intangan mantad ginumo harta. Nga, mantad nun kukuyoon at ginawa. Kakawago disiyo, jihad no po ditagayo nga tinggi sa manun sumaap ginawa no sendiri. Dat managuang karaton. Poros ka na gini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insadu no mantad mengumpadan. Tu ilo kapagido tay ka katagak dat kasunungan di winasay no. Miagal di kayo it osikipan datapoy.

Kakal makinangol ababayan Simfoni Rohani. Amaharap matu it sumodiyadya anot mongoy salat Jumat. Bamaharap ipirahal it asanong datman tagwango it tadaw kolimbo. Magal ko iti modsu sunat tadaw kolimbo manan rasuk rasuk ri atarongpos karikat awal id masjid membasa surah Al-Kahfi gumuan at doa bersedekah mimbaras di tengah senang papagumus salawat beristighfar om sumambayang kasari takaudahan mamansoy hal-hal di tengah senang om papagumu naki ibadah hiti intadaw kalimba bawa pupusan ko di iti ababayan simfoni rohani mantok na tarawbay na anamikinang awasining nasid tohorino hinakopo assalamualaikum.

0: Filipino, persembahan Poros Dusun, Kuhoi Aramaibo.
1: Mogalisun, nuno apatut uon sayon toko. Kayunan toko ba naditi katoguang Mogalisun. Tulon ginamuan, sunudan na maganud lang pangilagan, montok mangilag, kaligaganan, mantad no pangayamutan tawan. Tuntuo no tanganak do kayo kasasay idiswang linaminan, tay kawalay, kasasay manamong kabarusyantinan, kasasay manginsuturos. Mamagunah panakop tadung om kabang, nung idlabus walay, tay kalinaminan, kasasay manginumwaig dit ogumu, tuntuo no kabagal sitok tubat, tanganak do kayo. Tunga malahing sunudan da kasasay, mantong-antong, rontob kalidasan tanganak da kayo. Sumikap may pagyubat ida hospital, teka klinik kalidasan minsasamok nung kotaguang kaligaganan pumuhaban.

Kansayan ang kiningora, Kaningaw FM. Interamon ra kampung binanon nabawat. Pahayaman taka onsoy.